shaka ibyisi ariko unasigasira ubuzima buzira umuze ibyo kurya bya bikubera umuti nutarya ibiryo nk'umuti bizarangira uri imiti nk'ibiryo abantu benshi bamenya batinze ko ubuzima buzira umuze ariyo mpano ikomeye wahaba ukunda n'ibyo ukunda ntabwo impano ikomeye wahaba ukunda n'ibyo ukunda ari ibibanza ari amazu ari ibifaranga byinshi hoya impano ikomeye wabaha no gukoresha uburyo bwose usigasira ubuzima buzira umuze bwawe kubera ko ushobora gukusanya ibyo bibanza n'ayo mazu n'ayo mafaranga abawe bakazongera kubigurisha bari gushaka kukwitaho bitagishobotse bikarangira utanapfuye ntunakire noneho n'ubundi bagasigara iheru heru numva impano ikomeye wabaha ni ukubaha ibyo bintu ariko nawe ufite ubuzima buzira umuze abahanga banavuga ko ari nayo mpano ikomeye waha igihugu cyawe buri ni nayo mpano ikomeye wakwiha wowe ubwawe mu byo wakora byose mu byo waranira byose jya wibuka gusigasira ubuzima buzira umuze abantu bagira ku gasongero k'ubukire ubukire bwawe utakibasha kubanezeza ugakabya inzozi inzozo nzi utakibasha kuzibamo ariko iyo ufite ubuzima buzira umuze buri kimwe cyose kikugaragiye kirakuryohera iyo udafite ubuzima buzira umuze buri kimwe cyose kikugaragiye kijya mu mujyi w'uko ubuzima bwawe buhagaze niba warakabije inzozi ufite inshingano zo kugumana ubuzima buzira umuze nawe utarakabye inzozi ufite inshingano zo kugumana ubuzima buzira umuze nawe wamenye igihe inzozi zawe zizabera impamo urashaka se kuzakabya inzozi utakibasha no kuzibamo abantu benshi rero iri somo ngo baryiga batinze iyo ugize imana ukabyiga ukiri muto ukamenya ko ubuzima buzira umuze ari byose ibyo wubaka byose ubyubakira ku buzima buzira umuze bakubwira ko umuntu aba afite ibibazo nk'ibya nyina wabizuye kugeza ubwo asigaranye ikibazo kimwe gusa hari ikibazo cyiza mu buzima bwawe bya bibazo ibihumbi bindi bigahita biburizwamo kubura ubuzima buzira umuze umuntu urwaye nta kindi kibazo yongera kugira uretse ubuzima buzira umuze iyo urwaye nubwo umenya ko nta kindi kibazo kindi kiri ku isi uretse kuba uriho ufite ubuzima buzira umuze umuntu uri mu bitaro ntabwo aba afite ibindi bibazo by'amafaranga aba afite ibibazo byo gukira gusa uwamankakira uwamankakira rwose ubuzima buzira umuze rero ni byose abantu benshi babyiga batinze icyo ngicyo ni icya kabiri icya gatatu abantu benshi biga batinze ni ikijyanye no gukikizwa n'ibigeragezo bikeya usanga abantu benshi bahora bicuza ibintu runaka byabananiye kureka ukaba uzi neza ko ikintu runaka aricyo gituma usuhererwa ariko iteka ryose ugahora ukisirisimbyaho abantu iyo bakiri batoya usanga aribo bikururira ibyago isomo rikomeye abantu biga batinze ni ukugerageza gukikizwa n'ibigeragezo bike mu bintu bibasuhereza uko ugenda usaza ni kubona ko imitego yose ugenda ugwamo mu buzima uyiterwa n'ibigeragezo bigukikije ukunda kwiyegereza cyangwa se ukunda gushimashima hari utuntu tw'utugeragezo tuza mu buzima bwawe ukajya udushimashima ukanga kurekura ukajya uhora rwose wisirisimbya kuri utwo tugeragezo utwo ngutwo nitwo tuguteza ibibazo bikomeye cyane mu hazaza niba ikintu gituma usuhererwa ubundi bano bahanga muri buno bushakashatsi barakubwira bati rekura wirukanke hunga ibigeragezo ntabwo ushima ibintu birimo imitego ya sekibi ntabwo ushimashima ntabwo ushimashima ahubwo urarekura burundu urugero niba ushaka kureka inzoga ikigeragezo cya mbere ni ibintu byose bikugaragiye bikwibutsa akabari ntabwo ushimashima oya urarekura burundu niba ari inshuti mbi urarekura burundu niba ushaka gutsindira ubuzima bwo mu hazaza butarimo kwicuza kwinshi gerageza ukikizwe n'ibigeragezo bikeya ibyo ubona byakunaniye urekure burundu uhunge niba uhora usubiramo amakosa amwe ntabwo ukeneye gukomeza gushimashima ubwo icyo kintu cyarakunaniye ahubwo uhunga impamvu uhora urwana n'umutima ni uko imishibuka y'ibikugerageza uyishimashima ntabwo uyihunga iri somo rero ngo narya abantu baryiga batinze niyo mpamvu uzabona umuntu ukuze uko umuntu agenda asaza agenda arekura ibintu burundu bya bindi yashimashimaga arabirekura burundu kikizwa n'ibintu bikubaka aho kuba ibintu bigusenya kikizwa n'abantu bakubaka aho kuba abantu batuma usenyuka kikizwa n'ibigeragezo bikeya

Iri rero ngo ni isomo naryo rikomeye abantu benshi biga batinze mu buzima. Hanyuma isomo rya kane abantu biga batinze ni ukumva ururimi rw'umubiri. Abantu benshi biga batinze kumvira ururimi rw'umubiri. Usanga iteka abantu bahatiriza umubiri bikarangira bibagizeho ingaruka. Urugero ngo mu kazi ni umubiri ukubwiye kunaniwe, burya ni uko umubiri ukeneye kujya kuruhuka. Twebwe turahatiriza rero ugakomeza gukora kubera ko inshingano ziba ari nyinshi mu kazi. Ariko abana bahanga barakubwira bati ingaruka uzazumva nyuma uzicuza. Uzabona ko ikintu cya mbere agomba gukora ari ukumvira ururimi rw'umubiri. Babimeze nko gushitura imodoka, burya iyo umubiri ukubwiye ngo urananiwe wowe ugakomeza ukawuhatiriza, cyangwa ukakubwira ko ikintu runaka wagihaze wowe ugakomeza ugahatiriza. Reka umubiri wawe ukoreshwe nk'uko wiyumva, ntukawuhatirize. Niba wiyumvamo imbaraga zo gukora, kora cyane rwose ubyitayeho. Ariko niba wumva umubiri ukubwiye ngo ni igihe cyo kuruhuka, ruhuka nabwo. Niba umubiri ukubwiye ko ushonje, jya gufata ko kurya. Niba ukubwiye ko uhaze, wihatiriza ibiryo. Muri make tega amatwi umubiri wawe, kubera ko umubiri ntabwo ari indyarya. Mind yawe ni indyarya, ariko umubiri si indyarya. Icyo kikubwira ngo komeza ukore, kandi umubiri wamaze kumanika amaboko ni mind, ni imitekerereze, ni imyumvire yawe. Umubiri wose si indyarya rero. Uko ukomeza kukuburira ukabyanga, mind ikagushuka. Hari igihe kizagera umubiri ukamanika amaboko akubwira uti rero narakubwiye wanga kumva, ngaho hangana n'izi ngaruka, komeza undwaza rwaza urebe. Umubiri iteka ryose ugaragaza ikiri muri wowe. Unanirwa kubera impamvu ifatika, ugira akanyabugabo kubera impamvu ifatika. Umubiri iteka urabigaragaza, jya wumvira umubiri wawe. Abantu benshi biga batinze kino kintu. Iyo ugize Imana ukakimenya ukiri muto, ubaho ubuzima bw'ibihembo. Iyo wumvira umubiri buri, unamenya igihe cyo kwita ku by'ingenzi ugendeye ku rurimi rw'umubiri. Uko ugenda usaza niko ugenda ubona ko ugomba gukora buri kimwe cyose kigendanye n'imbaraga z'umubiri wawe. Iyo ubimenye ukuze rero biroroha. Iyo ushaka gukora akazi gatanga umusaruro, ucunganwa n'igihe imbaraga zawe z'umubiri ziri ku gasongero. Noneho icyo gihe akaba ari cyo gihe ukoreramo akazi gakomeye. Burya umuntu ashobora gufata amasaha make rwose cya gihe imbaraga ze zisendereye, akabyaza umusaruro akazi ku buryo akazi yakora mu masaha agera kuri atatu, undi muntu ashobora kuza akagakora mu masaha icumi. Muri make ntugahatiriza umubiri ku bijyanye n'imikorere. Ikintu cya gatanu abantu bicuza cyangwa se abantu biga batinze mu buzima ni ukubaho none. Ubuzima bwose bugizwe n'igitekerezo umuntu yashingira mu kubaho none. Igiteranyo cya buri none nicyo kibyara ubuzima bwose. Kubaho neza ni none. Nubaho neza none bizarangira buri cyumweru cyose ubayeho neza, buri kwezi kose ubeho neza, umwaka wose ubeho neza. Biryoshya none, ibindi byose biziyita. Nibyo bajya bavuga ngo ntugaharanire guhindura ubuzima bwose. Ubuzima bwose urabushaka hiki? Uwo mugogoro ni uwiki? Hindura none, ibindi byose biziyita. Ntugaharanire guhindura umwaka, umwaka urabushaka hiki? Ntugaharanire guhindura ukwezi, ukwezi uragushaka hiki? Icyumweru uragishaka hiki? Hindura umunsi gusa. Nuhindura umunsi, icyumweru kiziyitaho. Icyumweru nikiyitaho, ukwezi kuziyitaho. Ukwezi nikwiyitaho, umwaka uziyitaho. Umwaka niwiyitaho, ubuzima bwose buziyitaho. Ubuzima bwose bugizwe n'igiteranyo cya buri none. Biryoshya buri kanya kose bizarangira uryoheje ubuzima bwawe bwose. Ntugategereze kuzaryoshya ubuzima bwawe ari uko wageze kuri ibi na biriya. Oya, biryoshya buri kanya. Niba ubuzima bubiha buri munsi, ni byiza kwiga ubugeni buri mu kuburyoshya buri munsi. Ku munzani w'ubuzima ni uhitamo kuburyoshya buri kanya kose ubonye. Bizarangira uburyo hari bwo bwiganje cyane mu buzima bwawe. Iri somo rero ngo naryo turyiga dutinze. Uburyo bwiza bwo kuryoshya buri kanya kose ubonye ni ukwiga kwishimira n'utuntu dusanzwe abantu birengagiza. Uriya wishima byoroshye azishimira byinshi kurusha uriya wishima bigoranye. Bihugira mu kubara iminsi, ahubwo uryoshya buri munsi. Uburyo bwiza bwo kuryoshya ubuzima ni ukwibuka yuko ubuzima ari bugufi. Hari ijambo twize ku munsi w'ejo risa naho ryahuranyije.
uribuka rya jambo twize ngo kora cyane rwose ugere ku bintu bihambaye ku isi numara kubigeraho upfe guhora wiyibutsa ko nubundi ubuzima turi ku isi ari ubuzima bugufi cyane